0: ngati state na nyambo nyambo ngati Ladakh yano 2018 December yano implement so min ni dare sapa ngati district den da zena 14000 plus sonsot ngati zaminda dika register ni khoa dare har quarter semester khoa lebat 2000 chana salana 6000 ko account yon chinju dare sapa trabiswa kist gonda 20 jun la release basin Chana Diano Gati Zamindarunla, Dare Sakpa Shurikana Yunkanunla, Doaza Unis Nepala, Yunkanunla Trabiskis Yon Sinjuya. Chana de Sabi 46,000 ek individual farmer account Yanu Sonsion Chin. Yasukachi di scheme Popata Macha, Yaden Diano Lucio, Yasukachi, and then the Sonsion Nakato eligible in Nakato, Kos Kuri Faramun, CSC Center through Skanse Department Narapta Bachajuya. Chana dare di scheme pe guidelines pe yot ki February 2019 se pehle khuri mi ka registration sa yo mar go shinjo agar in case suchi bawe expire chana ya go chana don la dare ang choing an chin ju mutation po 2019 sirgab nang an chin magar ownership right yot khan po February 2019 sa
1: Then ngata di scheme is ke nuga chho fara hon chain do
0: this scheme pe den de anu gyot ngachis jo construction den da component ngachas parameter run jak so do ngachi hesab jak par gushin che zena di design po di har na den da base kon sen cha na kato this scheme te het ga ga chis po cham shik jak par gushin height cham shik width cham shik Don pura guidelines se hesabi chuar gushin ju ni di chua basi dun la ngachi staff khere deka geotech bacha deka na ngates do ngachi design hesabi di greenhouse par sik par gushin ta ki ngata waqi di rgun waqs pe anu ngata sabzi produce ba ngen ngen nukde men na kato design pe anu age piche luz na kato ngata successful chacha men do pia mana guzarishin ki ngachi instruction pura palo bar go shin dia mana 1 inch 2 inch faraga ngen chamen cheza na ngachas angle eran po frame po design tang se kontin da sai se hesabi khachi gis mana den da basi chun du do chana ka to kho agency pa yon se de ka fitting ba chana kho is de nok sun ping mana de on install ba ngen ba minduk chana mana ka guidelines po ngachi officer fees ta bi ga hesabi zen na ka to de hesabi de construction po complete bar go shin jwa
1: chana es mana sarpa bas mo ju te yans pe chi garan do tit pa ju ki ngata yeres warmi compost pit yon de ade warmi compost pit pu ngata apply ga chok bar ushin documentation pichir ushin ya dono chosla di dene yot criteria yot ga chok chor ushin der chas pe sal po sam chal chuka sa
0: di anu ma chas dare sak pa man rop tang so ta age dare amana har sal sa ga tang mi den de gon cha men skin pe anu do tin ya 10 20 farmer cover ba ngan induk cha na ka to su chi ga agar matang ma yot na ka to sub divisional agriculture office baru na contact base ko la darkhas po kyon se ko in instruction hisabi den da bacha nidi anu size po 15 by 8 ka pitri cho cha un chin di anu incentive ko atop chin phet po farmer khuri share phet po government cho na incentive go chin cha na di pitun cho se na de ka na di pura den da follow bar go sha di objective chief ya di pit po ta sensor ng ati zamindar un khash ik cho se na di han chik den de ta mundu di construction po complete ba se na di anu ngati yot pi farm west po gamal demo ba se collect ba cha ni di un share pa chuta se share acha chucha dekana war wam pokoncha ad wam ga war mi compost ya no ko wam itru lut po jono stin itru ni distin pa chale khoncha acha mana farmer har gaun har blog ka acha zamindar un la distin un available ba se khon so kho kana distin po khon se de pit po complete bacha na ki mahas dar six na pas ma jar pa di full utilize cho cha ngatan di marsat pe pe kon sen di marsat pe sa pa lep cho cha cha na ka to di war

0: kamposi po diu ek to kwen lu nutritional value zyada yong chin kwen lu takat po kemo yong chin dusra ko disease zere insect zere don mani yong chamen cha na kato di benefit mani mang mo yot ngati environment and saving ngati pian save so ngati soil fertility increase cha chin cha na dusra ngata sabse zyada ko kam urgoshin kam dende ka area kemo kawar cha chin cha na di chi sun zamindar unil temo base den da be koshish bacha aga suk ka chia diskola pespa base yal temo base detail ya information koshin na ngachi daftar na rapta bacha ngachi fin staff na rapta bacha nya ngacha enti unil la awareness kem ta le ba de doran yen tan de kem pune yung se nuk di rang yi sawal un ticha ga muskilat un yen tes fez ben yot ga muskilat un yen ta fil tina di var mi kompost pucho san yu un duk don de jage ka zercha yama na ngacha office na rapta bacha ju
1: kasa ju sana yans pera chek ju mem ta ngata ngati kargil la ya khas kar ngati gam side la na sakyati gedot bakhan man kafi tha ju yot pana ngata nga du chok shi duk pa ju ki snapa si ata pe nam ze nu ga jing pra ngate nas ta bet ga jing pra ngate kro ta bet dene ta to tariqi ngate ata pe ek riwa shi chok shi basa ngate sakyat pa tab in chen du ajo tan de anu ngate misal soma technology kol bi sambe ngate ta mo mindu ya don chok la ngate yang tariqi base tabi ngata ya ngate jaga chi ke yang fasil chi chen walte ngati nuk chang du chok idea ge mo mindu chana yeres duji molcha jung ata soil health card disco molcha dunang ata soil pH check bachas pasam se important in du gachos tariqe yong chain dun isko na ye sakti molcha jukas
0: a sab dare ten kona kato dare do tin sal chi song ati youth ni kafi agriculture interest ne ne du ko age yong se cash crop i taraf chain du jese cash crop yang ate sabzi jat tap chin yang ati matter cultivation chochin yang ati alu cultivation ya fresh beans kafi ngati yut mana mangmo yot progressive farmer mana best khachik khachik mana mangmo beans yot chana mana ngati rojan po dare agriculture tarab la lok su yondu maga jitna yo margoshin de hesab chik chakpa target chik chakpa male baduk pa ya ta chana dare department har dam koshish bet ki zyada se zyada ko age kyon se ko den da be koshish bad has scheme yanu na ko benefit lep chuki nearest soil health card pochi zarurat isko la ni health soil health card po mana zaruri jese ngati sihat ming na health card cho atya na chola ngati se ming na dare government soil health card cho sin cha na di card pe anu geri sekat sihat bare anu pura detail hon chin dul dan chin yente yenti jing pe kana sao test la kana ya tare sa pa ngachi department mi on se fin staff on se yenti sakat un kana sao collect ba se testing fi laboratory kal ta ma cha na di laboratory le bana kons de anu di se tan chin di se anu pH zere pH yani ngati bp zere te de so da soil ti anu pH on chin electric conductivity de so na khachi ngati se anu carbon sam shidu nitrogen sam shidu phosphorus sam shidu ya potassium ti detail pyonchin ngata ga cho sabzik tap na kato de wa recommendation decision chin ki yang yari se anu sam shilu tamar go shadu chana agar ngata di instruction di kat instruction itru chana kato ek to ngata pene bachar cha chin pene bachar ka so zer bana ga nutrients pur go sha men na de mata mana de pene ngata bachar son dusra ngates soil tina di so shon chin su ki nutrients khachi ge zyada available yon na kato e nutrients sun sun ja se de an hold ba chin su cha na kato as per recommendation ngates di nutrients sun use ba na kato ngata nga fasal pur lakhmun ar gala cha chin su ju sa met na kato ngata mana ngata min sani mana cham shingi ma sar las chu na chi fi chu de ngata ze kharji ya ngati baqi nit suni fi cha na kato dizan po met na ngata covid ti doran mana recently ngata thong te nok ki zani cultivation bo di crop in cultivation po cham shi zaruri du ngata te san zer de gati charma ani mi bu na sal ten zer de waqi den da son sen su cha na kato ngata di field piano mana cham shingen mi hesab po rai bo si sabzi ja din chai dal rix po chaying at this zanir export rozer and nazareng atan cultivate

0: ngati zikrim piano fes paron pho Dr. Nasreen Fatima ka cho kewe ke kargil na skyo ju se kyon sot khoi kana ngati ngi zan po ngi smanjere de skola yantanga tiswe gang lep chupi praluks bet chana ngati frun tandus ngati sukula tangja yale rin mo cha chena mo ni zikrim asna ba khanu ni ngatang sagar tak spot ki ngati chungche chungche frun la chungche sana khwa chi ri yox rik hsab na ka to de frun is chok dene ka amal bet chana ngatang gang ma ngatang ga chena me in ka ka phone gi na ngates ngati frun standu ngate sukul la tang cha khwa ri yox ba cha chungche frun la ngates cha ga sukul la mo tu khere yang pito ga ngatang len ma chana ni de frun la yox son se rgab gab na snas na ngates khwa chern na ngate su ko lakpa tham se khaspik bin kho sukul la khircha yab na de frun la yox chana ka to khong khun tang tha te sukul la khong chet jezbana e sukul pe na khong e frun na bo yang spik se cha chana de frun de kana khong khun ti yang shok chi pe da che tha ki nga sukul la chok jere de kana elti sukul la frun nis chang ata ngu mangwa khaspa ba se kher bana khong thar thar sukul la chet yang frun la ngate tu sika sukul la tang chas po man sa chain dius nyok chi thon looking at the carrick pongati achinomonis prun ring se gyakspa sukula chugenduk chana dor gap na defrika kwa do bosh chachin chana high class and lebe hesap po kwa shobu kimon chana do kheka bosh chedni ngen me hesap pongati pru charik song se pru tik pase loj bi ya ga gang mana niko sukula chukcha jezbana pru daksan khachi giz mana ngarang duty cha cha ngarang elas pongana delas pasam se pru gyakspa sukula chuge do mi chukcha jezbana gap gap na defrika kimo kheka shobu chana don thakjas men Zerbiton podian ki pru logat son semene ya loj bigan semene ngate sukula mitang cha chungcha ngata atamba ring se pru sukula tangna de pri ka yang jit momo chin achinamo ka ka phone gin na ngati ka kha ken king ates chungcha sana ga chusla ngate pru sukula tang madna tya chusla ngate maktab ang tang se pru la di ngati jini shes pa ngate standuk kho ngal cha bi pralik ba cha dare ngate chungcha sana pru martaba kho cherpik ngate za chingi ses kher bana de kan khontang shokson se martaba chedere deri ba ngata nga thonget chana nga tes phrun la chungche sana khonga chi singol chab na ka to do phrun is choklenet ninga tes ngian me hesap poga ta me gin na ka to ngurspa kheri nga tes phru sukla mi ta cha khoi umur po thik ba se khwa zbiya she se khwa zer ba she bana ni khere kho sukla tang tang na ka to ni khortan po ha chin yang khwa ga she she gin na ka to khos len cha sin asani dia chusla nga ta nga ga nga tang memang shi ki aprobal be shi chimi chungche gin na ka to ngates ngen me hesap pongates di bazari zanun kyon sengates donetang duni kanang atang zokhar chimeni duni kanang atang fan kyong mamet chanang ates jang phur zere zere tang di jang phutu ngatir deluk seming na leksina not kechan inchok daring ates di bazar na kyon spi de zanun gaonen ngates kyon se pekaten kyon sengates phrun na tang ngates sanzet chana dyang nu mar pang kimo yong e di adyang ma kholbin yarmang tang song dyang dyang promatik masala nang tang song chana dung ati sehati mingna ngatir deluk seming nalek sinangatanga zokharyon chinchunga dare dis de zanun gan ngatanga marki mo masala ki mo yotang de jang phutuni kanangata ngatir gol done ngatanga cholesterol ki mo chinchuk chana dyus basenga ti dihatika asar phok chinchu ningyan me hesap pungatanga achinomo ka go phonek inna ka tonga tes di jang phutun ngate sang midon cha ya ngati phrun la ngyog mi bacha bagzi ngati phrun is khyong ma thona ka to khwang ates gyu ma khyong ha kherang ar tamo basenga nga chus tang jeri dare nga tanga thongat ki ngates daksa ba azar na khyong les wes khyong de alu chips nga tanga nga chuang yan cha yot rdomo base rang ek to nga rang hygiene por demo chet gachuk joste ka nga tanga chuang yan nan daksa na khode shas da ga nang chang in na ka to ga chuk zan chik chok samna kek chik chok samna pizik chok samna daksa ga nang chang do chok smet ga na oan metang chana ga tes ga za sion mi zan chik rang rang in nang na bing mi chi suni ka rang dia thul rang urgent rang mar tang se ga tes de chi za tun chocha ga nga tes nga ti phun is kharik po bazar na kyon tang ni nga zer biton po dia in ki nga tes ngian me hesap po nga ti phun la in nang chmin la in na ji di bazar na kyon mi zan un man mi tang cha cha zabna du ka ngati sehati ka asar phukchin chuk ngian me hasa pongates ngati na on la chose gaz zanu pista thobe tang de zanu ngates na rang na chue phaluks bacha ni de zanu don na kato ni ngatang nan me chan me lushani lushasin kasaning is pere da ka jaxse yentes disoyen mazat wa assalamu alaikum
1: wa alaikum salam jo
0: kasa ju sabas na la yara o ju seling mozere ju ki yare zeri rin chan waqs na na waqs ping se de ka ngati dawat po qabul base akashwani kargili studios ke chasla
1: bashi ju
0: chana sabas na la yara de ju pa ju ki dakhsa ngata my diet is my medicine jere hajuani ni zan pongis manjere

0: jagheka
1: khos not
0: khetang anchu jo
1: kasa
0: den nyan mi chir ponga tes ngati sakhyati kana bing me food poka to jana ri ngata taxpan ngates den utsam ya ngates tes zachin jer ka to ngates tab nari ngata daksa pat daksa har jaga awareness tang anchu pura department de re ya sang har awareness tang anchu ki ngata pesticide use banari fertilizer use banari ngati sihati ka cham se noksan in ngati san la cham se noksan in jere chan don ha go se yo ze phila ngates tab nari umidot ki ngati saget khanuni Donya nuk smania lut mataba pure organically don't me pralux be
1: bakshi jo chana du yes manar de mo chana ngati saget khan kha chiz ju same de ju ki dakh sangare saladi ro ta be dia dinas pata be na du ngare za jame du ngas bazar la chong stang chin chong se tang mi phia khos khuri nang na bing mi tun ma kol ba ya echuk lut kore tha jo ganang chemicals de chong tang de lutun kole dia asman un kole doni ka nas not ke cha chame na ju don ngang atang ngati ming na mana gune la shik me na bakshi
0: beshak to guna ju I was like, taxpa chachin chana agar usme aapka kuch chemical ka residue ya nikal jata ya khodan ukanga zaman tang spin chuglut tang spin jor pata chana yari dena product ko reject chachin aur aapko young khos organically pura zindagi bar lenchemen chana do nikana sak pasnala nanga ta khoda jik se strongluz bacha jo ki do tola dokha mitang cha dekana na do sola lol dan chin chana nga ta noksan chachin yang dekana khonla fan fan ke yo chemen yang chichi yare ngate se se kingate se
1: Yang tang na tuk tuk de man po nga chang a izin chas de bazat, ya ju khoda anash sang mani fakriang.

Darisakpayantes program yaninut pin na che no monifia medium vivika nga che sa akashwani kargili kana zirinut. Waxpo khabari thosonsuk kasata purgi khabarun la nyan mazat